Well, tan sa to idan to ti mak Abel Charlson se de ga shone ga mesene pia chimu in ga bi to te mega nocho ma ya ko chigan stogisa ga ki ko ha ya ni sta na ogi ma ma ne magi wa wa ya ka di gi pi simi ga china ni chu pehigan simi ya sa pi accept te pehigan e go hatte patch ma si sin sa ya ki ga chimu sta go no ni sta sa ya Charlie DeRocher o tio cha ya sa ska tun e pi a chimu sta go na cho ki ga sa ya ma mi sko cha so ya so un squat te higi u mi ta wi win mi na ya ka hockey o hockey playoffs sa mi chi ki ta ba ta mo ya go do na ma Pogitti gi tohti ano sen boi ego mani mis kocha gatti hockey playoffs Montreal Canadiens sitte yoge mah mochi gi hikocha gi yagun hene hene wim saacha ki gan tohta ane mani maga Charlie DeRocher mahti tachi mutu ida mahta ya ka widu waki ti de mato ma ya te gette sa pohti pich te gette cha chimi na mitta ni mido anta Stanley o hoto da gando ya kutta gaha chimu in sami no ma ya mi guats oma this week ya Treaty Day sihke no in the Lac La Ronge Indian Band sa sa ya kutago sihki ma chihta o koti mozo saga hegan si sik Hall Lake so they had that Treaty Day koti otago sik ki mi gacho mi go hoti na mi pi the sipik right at this moment to ma ya na mi pi the sipik o te hego swa pi ta gi saga da kita soni a scan so ak si go hai tapi ki uit no tapi ta go chino go te hego koko mena ne ka I think starting about 2 p.m. po na pi ta gi saga go ta ta soni a ska ok skna hama tu ega ma go nehe dao awasi school pi ta tu chika ti wafa hamina bouncy castle se ta ma no ka awasi saga mo chika ko asko chika no ka ko asko chipa deho chika do ska go mi po ta chika gatte yo mi tawa ga na ta mane ko asko chek bouncy casual ski gi mina paga kama ya a wi ya gesa wi bi so ga I think there's a petting so paga kama ni se bitta mana ya no ya ke pon your rights maybe dan se to ge chinas but so ga cha ya ska ma ni ga chimu in ka ko is ko mit na wa but PBC and me no go Peter Bound thank Cree Nation they're having their treaty days ya kunik me nom ta sa shoni askan se che ka che mustat na wa tanti tan spiga wi sa shoni aska in the Peter Ballantyne Cree Nation communities there's a barbecue o ti wi na wa chi wa gui aso ti ya mona hi shoni ama ti Creighton ya ka I wi na sho ma che the firefighters o ta ka ni pi ko wi ko iski wi chi hi yo the firefighters se ko ti Creighton se yo ni ga ni wi na sho me che ma che wa wi mi so so there's an appreciation barbecue happening tomorrow paga kami gana minista ne pego sa paga meche and we it's nega no me no ti ni chave ke chigan se kuida ke china chuna na to ka hachu mo insa ga chu stat na wa tan si se ski we get environment canada tan si we shigam wa na ga chi apo de te mahmed alashtin ya ko ta ya ka sa se de pa pa ke ta ho na shu chim stain de pinta to aba tin te to ho to sko ti u sa ga hegan si sa te pa ko sko ha na ja to smaller lakes kita pahkuagi hittu ki pahkuskaha na ja kun niihin kada uutta me noma Churchill River näs voi chatta mä mahkaska viu ida minne mitsu aho tähän magapi so ja kun ne mättä vii doma ja pi vii pachi sitten kuah poa ja kika pahkuusina ne mä kun niistä ne niksi ni nohti nohti posian kiisin kiäpistä se vii pitä mä ne mä ja saske hosan teki se vii pitä mä outboard motor aho ida minä ja kita igiot na man na ma ya ni agi sigi tapia nan tau siga sa wi pitama ne it has electric start me ni gisin gasit na ma not ta skotti vitu ke kana battery na ma ya it has that option ya manual or electric start so ya na ku gasit ni to ga pu isko chi sa ya once what the mudas ni sit to mentak te mas kawitti han ma na ma get gi chi yu sia nom so mo ten ni ga ka ki ka kwata ki pade ho na ya ki no ta sa se bui pitta ma ne ko te min ta sta ga ti no ts bui ten te ka kwata ki pade ho ni na bouncy castles ma sko che ya ki am ga wi de ko ta ne ka ta ko ta ko san anyway a chi moin sa ho ta ho che MBC radio for May the 20th ma ne ma ga o git ta ho ta the seaweed band ya ki wi ne ga mo chi kan chi gis kis chi go mi do chi na Clovis New Mexico